ngombo yembinga ndende ngombo yembinga ndende andakombo iyo navuye kandi niyo navutse andakombo yerubanza abagomba kumubaza andababaye gitata aho nyine tinya kuguma andamwemera imbaka niyumva aho nyine ngo yambabye irabakaba kumubangwa ayiramba hambiri ngege ayirakura na kizigenzaga.